Ketam zai bro sini ya ta. Mungto ding na ka mo ru tau pang. Jinyam shikrit mo tie. Wen li lam nga e ku glos bro na mo bong li pre pran zipong. Kuming go glos e. Zipong ta zun li jen dan e. Dung kung mo madu si jin pin. Wen li lam nga e ku glos bro na lam tie. Jinyam tau pang. Jinyam shikrit. Jinyam kia mo e na lam tie siang e a kyang mo zun ga ni sung zung shin la. Kan shi dup krat wa. Dung kung mo ma du yin nan go jab dup sum ru kum e sh lue ko zun ai a chang mong ga mi zi sat ni sung zung sh dup krat wa. Mong do rab du nung do sh lang ai, nam ban sh lang kum ra zi pong pre pran lam go kan. Pong dang pa zi ang ai ku, ng kwa m pre ai ku mo lam sh gu a zom glo ga ja re. Won li m sa lam ding yang grin ai ku me ga ja wa na lam di tu sh mo krat wa na. Nam ban sh mung a lang na mung a ni yo sh da lam. Krangman gaja po dun, lakam gaja tot lu namadu, wun li lam nga e gandra maga shilat dun ra e nga e. Mungdo rabdo momadu wang ning matun ga ni zun shibro da se. Mungdo rabdo momadu dao mungdo wu wang yi bo zipong ju jum e ta nga, ga mung shika wu e. Shita mzai bro mzai ya shina, ina mungdo nungdo shi sanit lang kum shman shimu shumot mo. Kun min to dong kum shman de bang ta glo pang se. Mong do rab do mo ma du. Mong do mong jeng sha ge sa rab do deng gre mo gun rab do maga ma du wang ning. Po pang ma sa gom la ta salamay ta nga. Shumu shmat mo glo pang se. Nga mong no kosh bra dat u ai. Mong do kum shman shumu shmat mo go. Mong do ding na a zang gro zo. Chang nung mang gro gba. Gnan krang gun gro gba ai. Gum pon kum shman boi gba ri. Malining rayang galang lang galo nga ay. Mungdo nung do shi sanit lang kumshman shmo shmat mo go. Kun mi miu asuya ni li kam na galo ay ri. Shmo shmat mo go rama aliyah ma pung. Jong gba pung. Mo tam sha pung masum garan na. Mo lam gba mga shil ngay. Mo lam gji king mi mga zai gru shi mzat msat dun. Sheng jong mo ta lom na. Dung kung msha shidang go. Mulekong king sinit sinit za du em jo. Sheng zhong mu lam japan. Sheng zhong mu ta lom em sha japan ni go. Sheng diet na ta grow lo nga ay. Nung do nde lang na mong do kum shman shmu shmat mu go. She ta ma zan ntwe shi gru ya ta po sheng wat na rie. She ta ma zai bro ma zai ya ta. Yin na mong do kum shman mu bong li shong sheng sho lam pe shi guan zhi tam ay zipong. Kun min go galo say tie mren. Pong zhong pong mali shi mali tie, deng kren ma sha zhi ku shi ma sun pe, yin na mong do kum shi man mo bong li shuang shuang shuo pong, shuang shuang shuo deng kren ma sha, mo e ming shi ming ya se. Da ning yin nam da zhong da dian ta, miwa mong lao mong wan liang lam mong zhi dun e ku bu zhe kum e lam, deng yang ro jat wan na, mo han wan liang lam u kan ta, ma nam go deng yang lo jat nga e. Shita sani bro lngay ya guan na ntwe sumshil ngay ya wadu yang. Mohan mong zhi bro shang lam kapdap ni go. Mong dan tie shiram yam nga shijiku guan na du kratwa ay. Mong zhi bro shang masha. Mulekong king sani jan kapjab la jang dat na. Mening bong ay dien na ta. Tamazana sumshil mazat jan lay nga ay. Shiga masha ni ndel bran ta. Tong chan li xing ngway bu kwa mo guan dap ni guan na si guan jie lu ay. Ndelebran zhong qiu boi, mong dan dai du boi dian ta bru kum na, mpong li lang mat tam song yu e lam ni, grow ta grow rajat wang a e tiet mren. Kring sa dian ta megan bru kum na ku, dao gati don e shidang gu, ma ni na shidana ta, tamazana gru shi lo jat wang a e. Yinan gu zhong qiu boi, mong dan dai du boi kring sa dian ta, bru kum na shiam du ngue ming gu lom lu nga e. Shi gam shani ndele bran ta sguan jie lu ai. Masum ning ra wa yang, sa kung mado mong du tira jab rong ni gu. Du krong gan ra tie du gu sun mokop maga sheng wang ta na zang mo. Le zai shi jab le jang dat na. Du krong lam jie tian si za ai lam ta. Gum shuo yen wan mi xian ji ku mun kong king mi ma li za ai si ni shi. Wan na ku shi du da say. Ta dun ai japan guan na jie lu ai. Shita mzai bro mga ya wadu yang. Shita sani bro lngay ya yi nam ta zhong ta dien shang wa e guan na. Yi long jo na bom num jing gan ra ta. Shini shku kap tal guan da lu e bu kham nam gu. Mun lukong kim